normal. I patangom da kero akwi. Eneveren, beano, lokle ago zeng du radio Chad, moto karasnda do jeng go yog nek ba ko lokle ago zeng, mo xat ba kala sega wo yin lokle ago zeng, mi ko dingo ko siasan kero kan kula ze bel dans les dents en or arade ban. Beata, oyo, wonda moto gu jingara ba patan kala ago zeng. Voilà, le kala ago zeng to ko man palenda jadi kingamba, mbalendo karama mi ngal woni del. Do karagira do gelo kera gozi tole may ngodnda in putru ay nta in ne putru ay nta ay ne putto burbenda to ngana naje burul nga to balbut yata nda boni nda muso doya mu an kujita da bore du bakayme mpa yoya makuyida ndore kor kor kor da mursa kenya karam badis kibadis nda mbanele jakoba

0: Oyo, senje tadere nduvajire kaba. Sire china wola kakuchiri. Ngolo ngoko yuba nuba chini. Jele ngoko yuba taba cha takwa wa kaba tunda. Sire sire. Pani lo suban ba tolor biya ba dia ur shinga dia mare ni ba da mama ni ba.
1: Ne de mamu da kan mu bi ni na. Se bogo ne yole ala guduwa. Do uyu mwenyeluwa dene uida ngabe batole tingam uida dene batole kon uida ngunduros kura ngun uida bauduros kura
0: oyo ah nda wey majbara neje naje ko faile wey wey bale gusa jawno nda wonda kame nang dedde da wonda do wa ku kaibal ngabe ta kuma tole di gudu ko uga chita da dauri ya wi kan ngabe tole kodo wi na un un kwando go kodo ne ngabe bana se kodo joba bodoji mundalbo balo tol koy ba ko ta dinel nda da paitanda telecom si wojiba se sen pabe ma se sen da ko kide
2: voilà batel da dar si wojine togo ji palenda asan kero kay club ogne aval dog ji signa bare riade togo be ar ndego so ji le da doje lojina doje mede wi dote do asan dinga allo Nawa Barsine.
3: Jidone, go far shabu on Barsine.
2: Jidone.
3: Jidone, maje ya.
2: Maje.
3: Go tal ki rogo upai jele. Kone ra ala woyon ba ta. Ya maje la yi ni ra la nya arsi ni samba ya. Ata tarje la yi ga upa le, ta go ta uro upa gamba ka doji. Kul ni doji dar. La ba jile da umaji. Da men do bone khari fatala to roshi me li cha dri ne wa gala silva
2: silva
3: da ma to la khara pa

0: Oyo, senje tadirin dubajire gaba. Tire china wola kakuchidi. Ngolo ngoko yuba, nuba chidi. Dele ngoko yuba, taba si atakwa wa gaba tinda. Sese. Pan lo suban ba to lor biya media ur shinga dia mari ni be da ba mani be
1: ne de mamun da kan mu bi ni na se bo ne yo le ala guduwa do uyu mayeluwa de ne uyi dan gabe ba tole tingam uyi da de ne ba tole ko uyi dan gunduro skura gun uyi da bauduro skura
0: oyo ah nga uyi majbara ne je na je ko faile uyi uyi bale Gusa jawno nda wonda kame nang dede da wonda duwa kwi kaibal ngabe ta kuma toilet gudu ga uga akchi da da duri ya wika ngabe toilet ko do wi na un ya na un kwan dogo ko do net ngabe bana se ko do joba bo do ji mundal bo balu tol koy ba ko ta dilel nda da paita nda telecom si wuji ba sele sen pabe ma sele sen da ko kide
2: Voilà, le kingara le gossi djégué, voilà, d'ordre, d'ordre, que même, bango, consigne, djégué, de, le kingara le gossi djégué, que des, à San Cairo, les, quand il coula.

tani radio ngol da jox la bargo defi na ga defi chat ke nga defi len assez doyam Quebec en glove don bon ro chabe galma kumi hidigi ken fara kumi fara o jigi galma tior refer en he molda kumi na kaya ho de ga jamen tani ke nga defi len am na kene mai la bar fedi he fun masana awa fedi sum sel regule declin vi gulial da gudan delen chuti gan gani glo kam gami mamut kasra magudu mahat wulin kayan mi mamat idris sale kayan chada vedi gulong omiyon la kayan di fadime kaja malato kulo vunto kolom dani kini kuman dile nala juki labrum di vigi vet kayan mi nanon chia buru mol goron vi lo findia sumusan ligi juwe gide non kafi kayan ligi sa lilin vigi vedi nge famasu kayan maidi kayan ulti fi alla vigi hengi skom di finigi sa vedi lilin non kafi sa la hum vunto vay vedi nge dadafan tigia kayan ligi sa hum di vigi la ya mamat sal mamat idris kang tolong gue orang lo dulu.

kiki debe ne ki masa non kafi kan no di alla villa un kala fe ngolo ane huma dele huma goenga ane le lopsina ane kan fa maguda hawa kan kaske la bara fi nagada kan amla duan mirawen goni hola bara fi nagat maga duan dan jeuna kan minister na fi doktora kan mi doktor Abdul Majid Abdrahim qamadi chulum deglani kan ame tuenga ya ilima brabir ngola brabir sirga hem maka farangole fi jamen dam yuma hasan jamusna khanam tu gar kawzi gain fo rugaina rugain gain fo qain mai gain mi fokma gut kuda na gad fael bu galma fi doktora gal fi kuljal dal bu gal fi kurjuna gain ma gut kuda ministere fi ngad fi tu sana gain rugain ma gain lo hay lo prinsi lung do ne gain sima di lo bi sang lo zain gad fi chatanna gain rugain gain tarikh gain fokma na chajana gain Ruwen gani het gani directrice tamo al tamo al maada fi fokma choli zoga kutkula somzati ton tisina kayum gani la fokna mujima la fondation Bill et Melinda gani Melinda get awa gani hen gani fokma kepe yum gani Salman gani anfara gani di chada directrice gani ta fi lau kay nagama kasi titon gataram la gima durkali hemlu migena en gen fokh mo vi alliance gavi ken la wanga gal vi ngati filosan na kaya awet ken di cha dal bosa ko juna suka cha ko juna yuma na jinabi mohammed karam ga director ma ol ma fe fokh vi dinat la wanga ngati filosan ma na ga da fe da wura tanda awen gen ken fokh nam kaf ken ma fe foundation bill melinda get ken ka en glo kham ga sam yuma la chris eliasi aren si madavisi mai na gade fegeni kan si min gen la kutkula gomne fina gade ko dal gomne fina gade tokto ka jankir somza titun ka tisina lu mga kaf kan ko nisi ko laptop si fisidi kan si ma kutkule somna kay tomna fe gursko mga kaf kan si fuli kutvisi ya bu nage aw hel dan hen dan ge jew laqiga sam dokh yam fili da fi wo bu sadene gura de laqiga en gude burda na de wura tan cholo so la law ke lawni fi kurguna fi sume mas jew nana ke lawni fi so hel tan lu mge so lo blok gual bu mge kurguna fi sume mas jew na qaina me directeur mo wal ma fi ministere fi ngadi bil tusana docteur yamaji alias jitengar qayna mi kamat lebu ka ko biden len isa jokla barga talamo qaynglo he ministira qayna mi dala e pusedene ura telakne fen nagat fe dura tanda dagena laleni ne fariake ngada lebu wul de kulata fe kurguna fi sumay majjawna ko talena mu jani mi famanga ira fi nagat fe dura tan garina ayna me docteur yamaji alias jidengar garam dala gurgunu visume je ba woni namme fama gutngolo sume ba je gwene tum de namu nisi ga finga da nisi docteur ko nisi busa ngolo garam dala gurgunu nam ga nirfani mi fama ram go badaldi ayna me docteur yamaji alias jidengar ka nam job ka nisi sala ga ni wi ci so alguna khan chan tabam na gano khan fule fulu misan na gana me mudango nga ku moy tani ngani gani si may la ko visi de may an si docteur hepto si gatame e sala gam li le kolle alame ani khan magut ngolo ku ngate fil husana po nake awa hen tan ga fat la bara fi nakat kad gan tan gani kay fok ma fi sa jok la bar go hen nakat fi chat tan gani mujuma isi tan gani hidi e fokmar kebeh fondation irondel ka nisi kametan gani la rende fitu da fitu te ka mga dans game kalana ren ga ya sida cholizo irafi sala jukla bargo ga ya farangola fi jamen dani ren maglo kam gain ti cheda gitane kn fi foknamna ren lawa ren ya wa qain ti cheda gidala on ma qain si fitu zigani ni si la wa en gela on fi go bidan la bum na gadi tok tok ko ren am bum na atlani ha ya ha ngolo ga sum sala ga yo si ya dan ga ni si blak la wa en ngal nam nam ga chuk si gi tok tok ra qain fitu de sida kam etan ga la wa en ga chuk fi sala ga ni yo si ya qain si ga en sa ngolo sala ga fo khlar la le politik ga ni chuk si gi kam etan ga qain gure ha ha de fi bum na gadan ga fama ni si yitu sikal mo afol de ko haran habi kay liman am bum na gate
mine wani ka na me kal fam yumre dekre na makala mugo ni ka chuk musu msal yoy gal tanga go chuk su go na ka ni ma ko kam go ngude fituna de ka kal man se kam dang tu se ga ni ka en me sam yuma la lal jim narsis en ga me sukse gar go to en ga jastrabe jingam do ka ni se lawa ngo lo se da lawa ka ngude nga da bum na ga dal wa da fi vanduga mu ko chuk manam chuk sum go ga ni ti ga ni qaf manam lum ga ram vadi go ka fin mai na di diga nang mai titang ga di mai tlema lin ga ni tlanam ga hin ga doktor bo na ge awa ga fa di wa ga la para fi na ga tma ga tikan ta na ga job don mi mamat idris en na mi katu lo mgo ka ga mamut ka sar ko mi so ga ki chaw no le ti glo ni mi fama

awa kikitebeni kimasan nong kafi kain nani fante fibamda tamsa kase yordo nong kafi kain sa lami chukiziana kain supe de me sa vudon kumi kain kumi hidigi kain niki kumi nong kafi kain mitavi age flege kain namga mi samahatelege samajewele kain ngafake galle politika tidibide damge kaf kain ni takdime awa nam hin gaimi sublen ave kargan gaini kai nam fi metre roni fu don bon ro kai tungo to mon gaini fi bam de van gatami je jaft fi sa commune non qavi kai launi fu sinten gatal launar mustafi nam age aga launar musam gatal mi da le da kai ni se ga non qavi kai sa kendis je on la sa yordan non qavi kai na fi bigia kai launu fulge tengirda awa

assalamu alaikum manaji mukarano sakani gete min defya ka haga kalkala on studio ndo fadora de cere gaga no gena ndo tinara war ngam ndo sondo talame de ma ajili tirna ki anara mazin fiaki gete kalgal kya wa kaga luki haga raka ya hum ngar do jo kolo legal la felle ala kam ndo ngen kamani acala gara la belle de mukoy mukala ko wa aji talaga nga re kam mutena war ngam ndo sondo hum ngam mi go ngi cete kala dai dan ya jere gete gen ki dar gete ngi ko lawnde kabin technique mo chalon technicien ngi kede ki ngi chalale mo chalon ngadum ngi chan mahmoud gassara ay tan ma chalon woni ngi chan mohammed idriss sali dai ya dran na dran ga kin dran ki ngi je ko awara yawnde reji nanten yogo dai mo chalon ngadum ngi dagaram ngi chenga fatime ka jamona tu de ko demor ci gat lay lunga chan micro ga pia bar ngam nangu sondo tele medene yogo ciri nga waya ibrahim mohammed nga pigalo gre kam gudaay mun koy mono gure ma terna war ngam nan sanjo ngam koy mono mamad kren terum na kasara ni mindi ki ga kan na ga injire wadom koy mono kabin technique.

yawde kawli ganyo dan go hanna tagga jon halla cappan ngir da dran ye cappali ngam ru minister ngade nyanga dinke kede karanga ko aniyo di hogi ngre dinge dan no kana tagga cellen ni dinke kede kara yum mamno halnga hokuma hanna jigu niya ga dinga halla an halnga da dam no manim barga no fawu mi ngi da dran ngi kol nge da ya yandawa ngaran amay gre hindir marra waydiga hokuma da na ko karanga dran ngi yenci ngaran ngi cedga medicine traditionnel yo dran yan da ya yo kol ay daga da ya ko karan dran yan da ci dengi ci kada kol nga da dran go yidu walli da ya mi go nge yo kol nga has nge da yan mi go dawa nge yi cananga minister nga sante ga yo kol yo yo mo nge ko ne ko ina gar mananga ne lungi cana doctor yamaji alias yo da dan go coronary arnde jona la dadio miga wungi kedengi kulga dran yan dawa mai yo dran modo miga ani dana niya ya ku gara nigre an kidar kalkal la hanga dai kidan amne nga arga fong nga dai dran modo nga hanal dinga dai ya balindo amai dan kidan ande kalkal aga manar mahalla maka kar nga dan nga dai ya i chalga dai wan ga tal mai ga hanga dai dran goyen ga kida nga hanni kiyo gere na koyi nagar munanga nan lugyo jona la dadio dingi kede kadang ga kulyo ngi charware kide nga danya gari yana wundi kide nga danda kalkan gari yidu walli migo ngi kede ngi yukul nga daidran ngi yukul nga migo jamai hokuma ga halge yanni lawka joyo tarni yande gete hewe nga daya dinge dango na chagre ide gari nabalda awundi manangani lungu ichan ga daya kulyo nga dumu garan ga dan munga ichana doktor ye maji alias yo ye nga daya dinge dango nabalda gari manangani yo gere ha dadio makoyino ma mukolano hondu halla dadio munnar walla ma dingi kede kadanga ko le kurum no nar yarnde migonga yukulga yen ki dengaran gi chan nga union des journalistes chadien gi chan nga ujt nga kulga dai dran na yen ki dengaran nga halla yukul yodran migo foundation hirondel ye ci yed wali madai ga mag nga nak ma yore ci paliga yaka dingi kede kada halnge daya awunda faro dumunga yo lipel habar yo nga yaje agar manar mahalla ma kuru lugu president dawla ngere dan mo ngena pi izin ga mi yongi ci dengi kula wonda danga yo ya law danan yo agar manar mahalla ma nam siyasa nga halla dai ani awunda dawla nga mo nga halla dai na turu ga mi yo kada yo nga dai drango mi yongi kede ci paliga yaka i chono muni i chono dai namur go manar mahalla ma halla dadio dinge ci de kada yanga na ina tulu mi go nge ci de kada ga bana na tulu aga manar mahalla ma dinge dinge ci de kada yo gre chobona ga ne mi go nge kingi ya jare jamande conference ga ne yanio lungi changa dai ya lungi changa lal jimma narcisse yu lungi changa succès ngar lolo yu lungi dengi changa jesrabi ji gamdo yo nge dai dran ga kningu ya jegre dai ya mi nge kere kada yanga ya jega ya kam narma halama nge president dawla gre dan gre na jega mi go wa nge kere kada ngo ani hare ri kula dangai nge dai ya gre na cha nepi izin ga dai ya lawdan yo yo agar man narma halama nge ya lawdan nge judo ji ga dan kin dibi ga na yar man cha ra fo dan gre dai dran go ijana ware re mi nge de yo nge dran go ya chapali ya kam nan gira dadio habar ngam no tele medene min ngi kenara mo sen fiya ki ugite ka waka ga dubki ha ga rakayo nana bala sa kan itemin fiya ki gutya ga kamoro mo koy margano woli ngi chan ga mamat gidan ta dum no kasad ha yindi min ki ga kan gudo kal aligidaro kal kangado kal.

potera iha dadi abar ngamun ngutala medine mena na bal tak tak ga dawi ga mai dawi dia ke mana ngil dia wai literna uci ai literna eta laga mindi syaka kal kal wai taraga sa kan ite mindi syaka kal kal muno muim kanoku yan harama sen gite kya hi gara ga nu kya gara ka muno kanoku na fedinge biru di bi era na radio ka sering ngamun ngamun tane no mu abar ngamun ngamun tane no mu ai ngira sando acha ge omoga ngira abar ngamun ngamun sanjo da ye mi ngi kya ngi ye du ngamun ngamun tane abar ngamun ngamun sanjo mi ma chala la wonde ka bin teknik mo chala lu ngum ngi jana mahmud gasara aiton ma chala ni ngi jana muhammad idris ale awra ngi reji dan tan ngam chala wan dagram chala wat mi kanya mala tu lu ngi dai na jega na pi abar ngam ngam husan to ngi deni mi yoga chiri gawai ibrahim mata mbo mi ngi dai na pi gre hala dal yukuru mona dia mi tapan ko ni ngam ngi no ko do di ko mana ni ni wasa kan ni tem dia ga mo ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagdi dulam aniye aniyin wawariya baygina nigidi dania bamusimen ngambira baramusuwan ngambira.

Yigi kem gan begin to tu na nan sim ber klayu musaka ga koli tangara bangdo na dini kanton kuma ta kaga ake shingi ni ji kem be kin ga bolo mari ngaro ko tu kuliyo na dini kanton ku kumra loko ando taba to kem dogi angon ni kin ge guto tu ade ini ke marte jasina bai ni ba re o ti lo agence sud voyage no ba git no goi ane dan si kan doi ko ko kumbi a to ni ba ik no mercredi ari ndo jo e na september ko ku are birito ni ba ndo ini a to kem eglise coopération évangélique di chad ni ndan di dot na e set ni ke quartier chagwa ko ari ngor ke ndugia ngonia ni kinge guto ko ni mart ja sina bai ni alen nge guto ning te kin do je di bai ndo mata ina september ni do pat ke tu kra te ka de njen nge guto nu ba nu kuma ji kem ko be an te jir ko ji bo nga ya jang yo nan do ik kem ne le tagina samuel chef de canton kumaro yik mark dakum rat o yik toy jibay dural ake na jibay dural o yi matias tagina o yik maji tiga samuel ake ngania majingar dole gombay ba malandin ndan don na tun na won kum ko ngai ka den nan ber klayo yang ko ndi ja ke ko ndi mor ko jalle yvon ni tabari bagan ni ritoy ni abari ne merci songoy ade yik mor ko jalle yvon gto ndo ko jogi ndo ko na wutu ko ke nji kemeto bay kem labdan provincial ko kumrat mer krayon do nan ji singi ni ngede ko maranga ke mar tar ge singi nan gerin singi kembe kin jamana la sar dana maji moyo maro bendana morji musoro unajin ko jiku bo ngai ke nil mal gajbalo na den ngani ani ke george yamina o ik jan kom tu baye ni ni kembe ko moyo malanduna nan dum ber krayon to ane dan sika len nge guto ning ti bai kndo marji ari ndo kugi no september ko ko ji kema to i kembe ku kumrat september na ri no ji to ari binita ni bai ndo kugi no september ni bai kembe ku kumrat nu ba de nu ba ko tel ta ka de ke njel nge guto nu ba de lu kuma ji kem convenient ngania sekina ngania ne ke mam nilal ngania tam nangar o ko jiku manda de tege ran be nyamana tla malang na un kum kong kai kadan nan ber kla yo adim ber kla yo ni ku ko dung gon de ke jiang go kon de sekina denis ni ba ku to ndo ku to mata ina u to ko gin jika me to kam be kin nyamana tla din ga to jigo mo ikran de ber kla yo ndo nan ji sin ge de ku malang ke mar ta ru ku manda de kum ra sar do ngojo dam ko joli te sin kin jamana gatla nan sin ber klayon to malang si loko ando taba to kam do gen ko kon ki jak to go te aderin ne kilon sekina anastasi ni bai karte shagota ding gor ke grand garage re wati no inge lo yoni lai karyalen ge guto ni ti kndo samaji bai ndo mi en september ko ke jinji kame to ndang la ibe kanjen ge guto no bar lo kuma ji kam convenient wala nem gan bangi nga ya le gan bangi asinya ku mata gan kidin gdo to kare munam bisit na ji ku do be te chele ka ro ko jarat wa wo indu lamberta